0: Samanta, hinali-hali sa dalamay ay marinang malay.
1: Malay FM, Sibulay Kajalay.
2: Rindu melihat irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam